0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba niya ako, mabord, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taong si Marini mo, please.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kid Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
1: Joy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, kuwa ba mo, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kid Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Hello po.
1: Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
2: Nang gusto mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
3: Masang ipatay ko masaya?
2: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
4: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
1: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
5: Music all day. Joy FM.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki.

What's that?

0: Hello po! Nahala, adunay mga daghang kapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Kuha, maburad, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taong si Marine mo, please.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kid Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax mo. Yeah, ako ang maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo na mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapuntay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ug mo imong kang mag-relax ka. Relax mo di ako, mabur. Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko sa iya?
1: Ganado. Ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Joy FM.

0: Wow!
1: Nawagtan na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pila ka bulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpakolonix.
2: Nahubag akong tiil tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kuandaw na doy ko ng akong atay. Napadaka-SIT. Tapos na-stage 2 sa ako ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilonggas.
1: O, karon.
2: Kaluis sa Ginoo. Ayaw na yun. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
1: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
0: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
1: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto mo na agyon, pero uguhoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, mabur, halos di naman mapalong.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Bright og himsog kaayo ang kapin o sa katuig nga anak ni Jean Paraguya taga Dacodao, Davao City kay Kidiyaki ang iyang vitamins.
1: Din ako siyang gigamitan o vitamin sa Yaki. Alayagin sa kabano po yak, anang. Siguro na ko siya, kabano siya, makatakot siya dahil. Din multi kaayo siya na nakatake na siyang vitamin.
0: Yan ang Kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
3: Love Accord.

0: Igala sa kamayong bunda ka ninyong tanan. Welcome ka rin sa inyong dulumanon. Kini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adaw karon nga Lunes. Pitsa asenko ng buwan sa October 2, 2026. Kini si tinig 43 sa Jan Andro Tabugok. Managuban kita nga sa adaw nga dulumanon karong bundag. Hangto na sa isa karong bundag. Good morning nga na kaninyong tanan. Siyempre, sa tanan na itong mga tagapanamati ining mga takna karon. Pekao ba na ito karong nga nagasibiyan ining atong tulumanon ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Good morning! Kanimo manong manang, nanay tatay. Siyempre, sa itong mga kaigsunan karong nga mga mag-uuma. Asa ka mang napida karong nga nagtikad, umutikad sa imong uma karon. Sa itong nga mga drivers o pasahera, good morning! Mga tendera-senderas o mga mamamalid ining mga takna karon. Tingala dayon-dayon ka sa inyong dulumanon. Siyempre sa mga mamumuong sa inyong kabugtaos kabuntagon. Appear. Good morning. Kumusta man ang kining kuan klima sa inyong dapit karon? Mabugnaw ba? Ano na ba'y alindahaw? O kusog ang mga kining kuan na bunok sa uwan? Kining mga orasa karon. Igala dayon-dayon ka sa inyong dulumanon. Siyempre o sa kamayong buntag di ay sa atong mga kaigsunan na dihang dapita sa may area sa nga barm. Magandang umaga sa ating mga kapitbahay dyan sa may area ng Barma, no? O siyempre, din ang napita sa may area sa Davao del Sur. Maabot sa itong pagsibiya karong buntag, ha? O dihang napita sa may area sa Bukidnon. Maadyong buntag, higala dayon-dayon nga sa inyong tulumanon. Sa pagkasaulog dahil sa adlang natawahan karong buntag, ha? Malipayong selebrasyon na nganha kaninyong tanan. Sa pagkasaulog, ha? Sa ilang adlang natawahan karong adaw, ha? Malipayong selebrasyon. Higala, welcome nga sa inyong tulumanon karong buntag, ha? O siyempre, at ang inyong mga detalye ining atong mga headlines unya sa pagligid ining atong tulumanon karong buntag. Sa atong mga kaigsunan ay karong kining kuan, kining adunay selebrasyon nga sa ilang mga dapit, adunay kining kuan kapiestahan, no? Paguhay lamang fiesta din lang dapit sa may area sang Mlang Cotabato, no? Kagahapong adlaw, no? Din sa may area sang poblasyon, malipayong nga selebrasyon nga kaninyong tanan nga higala. Overpricing sa construction. Sa atong nga mga silingan dihang dapita sa may banwas ang Mlang Cotabato. Igala dayon ngani sa inyong tulumanon o katangi mga detalye ina ang mga headlines sa unya sa pagligid nining atong tulumanon na karong buntaga. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntag at ang ninyo mga detalye ini unya sa atong pagparayon. Headlines. Sa atong mga balita karong buntag. Headlines. DNR padayon pa ang pagsusi karon sa pagkamatay sa agila dito sa may Misami sa Oriental. Nakapalagan kining wa na kinabuhi kining maong agila in taong kagahapong adlaw. Headlines. Samtang ulan o thunderstorm sa pagalauman sa Mindanao o Visayas tungod sa extension ng typhoon na Choy 1. Headlines. Check ng daan ang pangana, no? International karong buntaga Iran gipapanigurong andama kung galing dili magmarampuson ang peace deal nga na sa US. US Marine arrestado tungod sa pagpatay sa kababayan dito sa Japan. Mga detalye ini unya sa pagligid nining atong tulumanon human lamang ini bibila sa atong mga pahinumdom.
1: Naabusado sa klase di mo pasar mo palit na lang. Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal niyo gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang iyang kape.
6: Ay, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
3: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
7: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok pa wala. Napahak na ni malasubuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ko Yaki. Nanupo dito. Lama dito Yaki.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Para sa Pilipinas, sa 12 minutos sa Manmilabay, ang alas 5 sa buntag. Come on, padayong gyapong nagkapalamating nga ni sa atong drumanon ang Tinig ng Bayan, ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Sa laray karon sa atong mga balita karong buntag. Ha? Nakaandam karon na ang Iran kung ugaling kuno mapalpa karon ang ginasulong nga peace deal ngadto sa US. Sigun kang Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, nga gisumitar na nila ang ilang katubagan sa 7-day plan na og kini ang kasamtangang bupailawon sa internal review. Tumong sa nasambit nga plano nga mahunong ang giyera og subling ablihan ang Strait of Hormuz sa ingon man subling pag-abli sa final peace deal. Sa mga musunod nga adlaw, gianonsyo sa Iran ang ilang posisyon kalambigit sa maong plano. Apan gipamaniguro nining sigurado nga nakaandam sila kung ugaling mamahimong pakyas sa ang maong kasabutan. Samtang arestado ang usa ka US Marine tungod matod pa sa pagpatay sa usa ka babae dito sa Okinawa, Japan. Gilang suspect nga si Devin Jacob Ballard, 20 anyos kini, og na katalaga nga na sa US Marine Corps sa Air Station dito sa Fotemna. Samtang ang biktima mao si Yagi, 39 anyos. Sigun sa Japanese Defense Minister nga si Shinjiro Koizumi, nakablagan ang pateng lawas sa biktima sa usa ka hotel dito sa Naha City. Ipapaniguro sa US sa Marine Corps nga sila ang makigdambayayong sa mga otoridad ngadto sa Japan. Pipila ka US military bases usab ang makapalagan sa Okinawa, Japan, kun asa pipila ka libong nga mga sundalo sa US ang nakatalaga didto nga dapita. Samtang nagpanigayon matod ba ang North Korea sa usa ka intermediate range strategic missile drill ni adlong adlong Sabado, nagipangunahan sa ilang leader nga si Kim Jong-un. Gilunsad ang missile drill ni adlong adlong Sabado gikan sa sidlakang bahin sa North Korea nga mipagan sa target 1,000 km ang gilayon nga nasa kadagatan sa sidlakang baybayon sa nasud. Dugang pa sa KCNA at tumong sa nasangpit nga intermediate range strategic missile nga bansayon na ang train na troops nga magpadagan sa hypersonic strategic weapon system og susihon kung unsa ka epektibo ang ilang mga armas sa pampahadlok sa posibleng pag-atake. Ang nasangpit nga intermediate range strategic missile drill ang pinakabago sa serye sa weapon testing sa North Korea karong tuiga. Naitabog kini samtang nagkataas ang tensyon sa Korean Peninsula tungod sa pagbusikan sa landmine dito sa demilitarized zone na niadtong nakalabay nga buwan nga gikaangol sa pipila ka mga sundalo gikan sa South Korea. Alas 5:15 ang atong oras. Good morning kang Maramusing Kendrick. Good morning. Oy, limpyo kayo itong signal din sa may Don Carlos sa Bukidnon. Good morning nga nakalinyo. Samtang sa dugang laray sa atong mga balida, alang sa atong balitang nasunod karong buntaga, ginapaamping karon sa Philippine Consulate General sa Los Angeles ang komunidad sa mga Filipino sa South California. Tungod sa kadelikado, meaning nga dugay nga heat wave nga magdala sa taas nga temperatura sa maong rehiyon. Sigon sa National Weather Services, nagpalugwa sa extreme heat wave warning alang sa dakong bahin sa Los Angeles o Orange County. Tungod Muabot ang matod pa sa 102 hangtod 107 degrees sa Fahrenheit ang init sa pipila ka mga lugar. Niining si Manaha, tungod niini, gipay magnuan na ang mga Filipino dito nga magpabiling hydrated. Limitahan ang outdoor activity o magpabilin nga nasa cool o air condition ka mga lugar aron makalikay sa sakit nga dala niining grabing init nga panahon. Alas 5:16 ang atong oras Philippine Standard Time. Samtang mitungtong na sa super typhoon category ang ginabantayan karon nga typhoon nga aduna international name nga Choy 1. Subay sa report sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kun pag-asa. Kagahapong adlaw kini ulahing na siplatan ang bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility adunay gilayon nga 2600 kilometro sa sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Papaingon kini sa ulohan na uga kanlurang bahin nga adunay gikusgo nga 10 km per hour. Dili kini ginalaumang maglandfall la dinhi sa nasod Pilipinas. Apan ana bisan pa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility magdala gihapon kini mga pag-uwan sa pipila ka bahin sa Visayas ug Mindanao dala sa through o ang extension sa nasangpit nga bagyo sigon sa State Weather Bureau. Alas 5:17 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang tunding sa atong mga taho karong nga buntaga. Suportado ni Paranaque Second District Representative Brian Yamsuan na ang dugang pondo alang sa MSEs aron nga mapakusog ang entrepreneurship ug matabangan ang daghang mga Filipinon nga makasugod pagpalambo sa ilang gagmay nga mga negosyo. Sa budget amendments review sa subcommittee, gisuportahan ni Yamsuan ang 870.5 million peso nga dugang pondo alang sa 2027 alang sa Sustainable Livelihood Program kon SLP sa DSWD o 50 million peso nga dugang alang sa Small Business Corporation nga nagapatuman ining pondo sa pagbag-o o pag-asenso kon P3. Sigon kang Yamsuan nga makatabang ang dugang nga pondo aron nga masadaghang Pilipino ang makabaton sa access sa livelihood assistance o financing alang sa ilang mga negosyo. Alas 5:18 ang atong oras. Good morning usab ga kang Jinky Apala dihang dapida sa Purok sa isa barangay Bagumbayan. Oy, dinha sa may barangay Bagumbayan sa Magpeda ko tabato. Madyo nga buntag nga na kaninyo nga tanan. Samtang gipay magnuan garon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration ang publiko nga dili mag-hoard o magtago-tago nini nga mga sobrang supply sa bottled water tungod nining bahad sa El Nino. Ang pag-asa ang adunay matulpad akong epekto sa supply sa tubig ang pag-igo nining El Nino dinhi sa nasod Pilipinas. Sigon sa ahensya, pupwede nga mulungtad ang El Nino hangtod Marso o Hunyo 2027. Dugang pa sa pag-asa nga halos sa 40 o 40 ka mga probinsya ang pupwede nga maapektuhan nining grabing init nga mga sinatian o hinay nga mga pag-uwan. Oga po pwede pa nga muabot nga nasa 80 ka mga dapit ang maapektuhan ng grabing init. Pagabot sa buwan sa Enero, masinati matod pa ang dry condition, dry spell o drought sa tibuok na sud. Samtang sigon sa Department of Trade and Industry, po pwedeng igo gayod ang supply sa bottled water. Nganha gayod sa mga merkado. Alas 5:19 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang giawhag garon sa company Vice President Sara Duterte ngadto sa National Bureau of Investigation ang kopya nganha sa giyas sumpaan nga salaysay og mga supporting documents nga isumiter matod pa og isumiter sa kanhing pulis nga si Rodolfo Graciano Jr. kinabigit sa allegation na batong ngadto sa pamilya nga Duterte. Nga sa suwat sa abogadong ni Duterte, gikanay nini nga walay lakip nga kopya sa affidavit ni Graciano ang imbitasyon sa NBI. Sigon sa opisyal, gikinahanglan una nilang susihon ang dokumento aron nga makaandam nga na sa ilang katubagan. Nakadakda usab nga mutambong si Duterte sa NBI conference karong Oktubre 5 karong adlaw kini. Apan giawhag sa iyang kampo nga ibalhin kini karong Oktubre 8 aron nga makabaton sila og igong oras na pagatun-an ang unod niining testimonya sa akusado. Alas sa 5:20 o hintunding sa atong balita karong buntaga alang sa atong balita nga nasunod. Good morning usab kang Junalyn Magno diha nga dapita sa Davao City, sa Maa, Davao City. Good morning. Nanawagan ang lawyer sa for commuter safety and protection sa mga lokal nga gobyerno ngadto sa Metro Manila nga magpadagayon una og public consultation bago ipatuman ang no contact apprehension na policy kon NCAP. Sigon kang LCSP President Attorney Ariel Inton, nagikinahanglan nga tataw sa publiko kung adunay bagong ordinansa alang sa NCAP. Kung mulabay kini sa gikinahanglang public hearing o kung sa unsang paagi maprotektahan ang due process alang sa mga motorista. Giawag usab sa grupo nga hatagang pagtataw kung aduna ba ya pribadong kumpanya nga nalambigit sa pagbatuman sa maong polisiya kung na makaberepisyo bagayod niini ang kinatibuk ang katawhan. Alas 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ara sa hatoda kaninyo sa 3-in-1 copy yaki. So di ang adlaw ha sa adunay kapiskay pag copy yaki 3-in-1 lami, humot og swak gayod gikan sa unang higop. Ala sa 5:22 sa Philippine Standard Time. Good morning ha sa atong mga silingan diyang dapita sa may barangay Bagumbayan sa Magbed. Ingunman din sa may Maa Davao City Oga. Ingunman diyang dapita sa may Don Carlos sa Bukidnon. Good morning!
10: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba, oy?
12: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Tabalan ako sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
12: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
14: Asa namin intawning akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-yong sikreto ning tawhana, ha? Tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
15: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
9: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Para sa Pilipinas sa 24 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag. Kamo pa dayon gyapon nagapalamati ngani sa adtong trumanon. Karo nga buntag kauban nato ang Joy FM Panggal Bay ug Joy FM sa may Davao Oriental. Ato pang ginahulat ang ilang signal karo nga buntag aron na maglabay kanato dugang nga mga tahog development gikan sa ilang mga dapit.
9: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Una sa mga dudling sa atong mga balita nga probinsyal karo nga buntag atong lakbitan karon ang dugang mga taho gikan dito nga dapita sa may area sa Zamboanga Sibugay. Abot sa 244 ka mga langyong individual nga kadaghanan mga Chinese nationals ang naaresto sa Bureau of Immigration dungan ang National Bureau of Investigation og Philippine Armed Forces sa buwag ng operasyon batok sa ginordahang Pogo related ni adtong nakalabay nga adlaw. Gipadagay ng operasyon sa Barrio Kimosa CI oga Barangay Tanjong Muslim Alicia sa CI adunay 113 ka mga langyaw ang naaresto samtang 131 usab dito sa Alicia. Padayon pang ginaberipika karon sa Bureau of Immigration ang ilang pag-ila. Nakumpiska usab ang 78 ka mga computer monitors sa 3,000 ka mga mobile phones, laptops o SIM cards sa apil na ang technical devices nga ginatuang ginagamit online. Ginaimbisigahan ang mga naaresto tungod sa posibleng pagalapas ni ng immigration law sa lakip na ang pagtrabaho nga walay mga visa, ingon man mga undocumented, illegal entry o matulpan na lambigit sa illegal nga POGO-related online activities.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa tuding sa atong mga taho karong buntaga ditong Dabida sa may area sang Caraga Region.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Bugto ang kinabuhi sa manager sa Strong Group Mining Corporation human kining gitiro kagahapon nga adlaw sa National Highway Barangay Bacolod, Caraskal, Surigao del Sur. Ang biktima giila sa mga otoridad nga si Philippa Engbino, 48 anyos kining manager sa EZMMI Jancon sa SGMC. Gikumpirma sa Caraskal Municipal Police Station nga nakita ang mga may responding kapulisan ang puti nga Dongfeng pickup nga gipanagiyahan sa SGMC nga adunay plakang NKK 1748 nga adunay nakita usab nga igo sa balang bahin ngadto sa windshield sa driver side. Subay sa initial nga impormasyon sa kapulisan, nakadawat og reklamo ang biktima gikan sa pipila ka mga empleyado sa kompanya. Ilabi na may kinambigitan sa pagpaundang o pagtangtang sa pipila ka benepisyo sa mga trabahante. Sa record sa kompanya, may gawas ang maong sakiran sa gate 2 sa SGMC alas 4:35 sa hapon ni adtong Oktubre 3 o gimaneho mismo sa biktima. Patay ang maong nga biktima diha nakablagan kini sa mga awtoridad. Padayon pa karon ang imbestigasyon sa kapulisan kalambigit sa maong insidente.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras, samtang gisuspenso na ang klase sa tanang level sa Municipality of San Jose, Province of Dinagat karong adlaw kabahin sa pag-asaulog sa World Teachers Day. Pinaagi kini sa Executive Order RJZ-10-01 nga nagpatuman sa maong suspensyon sa tibuok ang munisipyo. Ang maong lakang gitumong usaba aron mahatagan og higayon ang komunidad nga mapasidunggan og mapasalamatan ang mga magtutulo sa ilang dakong kontribusyon sa edukasyon, ingon man sa ilang padayong pag-amuma, pag-giya o paghulma sa kaugmaon sa mga kabatanunan. Busa sa tanang estudyante, way klase karon dito sa ilang munisipyo.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras, sa atong ginahulat karon ang signal gikan sa atong mga kubanan, mulabay ka na itong dugang mga taho dito nga dapita sa may area sang Northern Mindanao, ingon man dito bahina sa may area sang Davao Oriental. Samtang sa may Northern Mindanao, dugang tuding sa atong mga taho sa may area sang Northern Mindanao, niya tugpang na sa bay tambalanan ang 44 anyos nga lalaki human kining gibuno og sundang sa 45 anyos nga lalaki usab sa Purok 5 Barangay Mahayahay Don Carlos sa Bukidnon. Suma sa initial nga imbestigasyon, nag-inom ang duroha ka mga bigdima kauban ang ilang mga kapamilya gawas silang pinuyanan diyang miabot ang suspect nga giingong nakainom. Giya hanggat kini sa mga biktima nga mukaon apan na mi lakaw og mibalik nga aduna nay dang sundang og kalit gipang tigbas sa mga biktima sa abaga. Gida ang druha ka mga biktima sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramaga diin gi consideral silang stable na ang kahimtang. Nagapatuman usab ang Don Carlos Municipal Police Station sa hot pursuit operation alang sa posibleng pagkasikpaw niining maong suspitsado.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Good morning kang Mike Omakia Lumbong. Good morning sa atong mga silingan diha sa may Mati City, Davao Oriental. Good morning siyempre diha sa may Manay oga sa Lumbong family. Good morning anak kaninyo.
9: Tinig ng Kanayunan.
0: Alas 5:30 ang atong oras gikan sa may area sang Northern Mindanao, 35 anyos nga driver nasikpaw sa bypass operation sa Ozami City. Sa erong taang detalye nini ana sa linya gikan Joy FM Pangil Bay si Renz Sumalino.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Renz.
16: Nadakpan ang usa ka 35 anyos nga usa ka lalaki nga nailalamang sa alias nga si Alias Maki. Atul kisig pegay ng drug bypass operation dito sa may Redisma Extension, Purok Noibe, Barangay Annex, Ozami City sa September 4 sa gabi 2026. Sumala pa sa unang informasyon, ang suspek usa kini ka driver sa van o residente kini sa Barangay Bagakay sa Kops ng Sampit na siyudad. Matud pa na palitan sa pursuer buyer ang suspek sa usa ka pakiting gituho ang shabu nga nagkatidad og 500 pesos. Unya atol sa body search, nakuha sa gikan sa suspek ang 500 pesos kay gigabit isip mark money. Nakuusap ang usaka itom nga pitaka diin nakit-an ang lima kagagmayng pakiti sa gituho ang syabok. Gibutek usab sa suspek nga matag semana siya mukuha og baligya didto sa Lanao del Norte. Padayon pa kini ibisiga sa kapolisan kung sa katinud ang gibutiyag sa maong suspitsado. Sa pagkaroon, anana sa kustodiya sa Usami City Police Station ang suspek samtang giandam ang kaso nga ipasaka bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Panggilbay. Samtang dito sa Dabaw, giturn over na ang mga consumable materials ug uban pang equipment alang sa mga estudyante nga nagkuha sa Technical Vocational Livelihood at Track isip pa suporta sa ilang school-based skills sa training program ngadto sa Tagum City National Comprehensive High School aniadtong nakalabay nga adlaw. Lagip sa giturn over ang food related consumables nga gamiton sa practical ug hands-on nga pagbansay sa mga estudyante. Giturn over usab ang mga equipment alang sa school hanas nga magsugod karong Oktubre. Lagip na ang griller, chopping boards ug uban pang mga gamit alang sa ilang skills sa training sa pagluto. Mukabal sa 115 ka mga TVL students sa maong tungaan ang nakabenepisyo sa maong suporta nga balor 155,000 pesos alang sa consumables og 34,000 pesos alang sa school hanasa equipment. Mitambong usab ang lain-laing mga opisyal nga nasa ginpirigayon nga turnover ceremony.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.32 ang atong oras, Philippine Standard Time. Mabalik kita humanining.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
17: Bilunga Gold, hantog ka rin.
18: Gano po?
17: Eh, murag di naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
18: Ang imuhang tiil.
17: Ang imuhang tiil ko.
18: Oo.
17: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong pagis anyos pa kung polio ko.
18: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
19: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
20: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
19: 7-in-1.
20: Tapos po?
19: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alang sa himsog o aktibong bata ha, pagkiti Yaki Vitamins nga adunay chlorella. Dungan ang tamang pagkaon o healthy lifestyle, adaw-adlaw piskay ang imong bata.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Mabalik sa mga butika. Alas 5.34 ang atong oras sa TESDA. Gipatinaw ang pagbalhin sa scholarship allocation. Sa erontang detalye ni inigikan Joy FM Panggil Bay, ang nasa linya si Renzo Malinog.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
16: Pasabot ni TESDA Director General o Secretary Kiko Benitez kung giun sa pagtino sa ahensya ang alokasyon sa mga scholarship. Taliwala sa mga pangutana o kabalaka sa pila ka mga Technical Vocational Institution o TVIS sa Misamis Occidental, sumala pa sa iyang pagpatinaw usa ka interview. Limitado matud pa ang pundo alang sa scholarship program. Tungod dinhi gitinaw sa TESDA ang panginahanglan sa merkado sa trabaho o mga kursong gihatag o prioridada sa pag-apod-apod sa mga scholarship slata. Gisgutan usab ni Benitez ang plano sa ahensya kay patuman ang inisyatibong train local nga nagtumong sa paghatag og pagbansay og motubag sa mga panginahanglan sa lokal nga komunidad og industriya. Gilaom usab nga makatabang ang maong inisyatiba sa pagpaangay sa mga programa sa technical vocational education ngadto sa oportunidad sa trabaho sa matag lugar. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
9: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kao bang Ran Sumalino gagikan Joy FM Pangil Bay. Samtang dugang tudling sa atong mga taho gikan sa may Northern Mindanao. Nasigpaw nga sa kalalaki nga nakwaan og illegal nga shabu sa inasang puwersa sa kapulisan nga gipangunahan sa Provincial Drug Enforcement Unit o ba ng Provincial Intelligence Unit sa Lanao del Norte Police Provincial Office. Kao ba ng PDEA Regional Office at 10 illegal Lanao del Norte Provincial Office o Kapatagan Municipal Police Station sa gikasang bypass sa operasyon ni Adong-Adong Sabado. Gila ang dinakpan nga Mosay alias sa Albert, 28 anos kini, taga Kalrangan, Uzami City o kasamtangang nagpuyo sa Purok Dia sa Poblasyon Kapatagan o ganalista isip street level individual. Subay sa taho sa PNP nga atol sa operasyon na nakabalit ang puser buyer sa saka sa shay sa ginaduang shabu gikan sa suspect gamit ang 500 pesos. Gibaraban ang anaa sa 0.59 grams nga shabu ang nakuha gikan sa suspect nga balor 4,000 pesos. Laing lima ka mga pakete nga nagtimbang og 5.72 grams nga nagakantidad kini ga 38,000 pesos. Sa kinatibukan, mukabal sa 6.31 grams ang gibugaton sa tanang gituho ang shabu nga nasakmit gikan sa maong operasyon.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:39 ang atong oras, samtang arestado usab ang usa ka lalaking na maligya sa legal nga shabu nga nahausab sa mga tinugyanan sa Balaod sa ginpirkan nga bypass operation alas 5 dia sa hapon ni adto nakalabay nga adlaw sa Puroka 5C Barangay Santiago Iligan City. Ang suspect mao si alias Roy Roy, 42 anyos kini guway trabahog mulupyo sa Iligan City nga giclassify nga high value individual na kumbiska gikan sa nahimutangan sa suspect ang 7 ka pakete sa ginaduang shabu nga nagatimbang 133 gramos nga balora 900,000 pesos na recover gikan kaniya ang usa ka shade sa case nga apil na ang 1,000 pesos nga bypass money. Sa pagkakaroon ang dinakpan anaana karon sa PNP lockup cell.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:38 Philippine Standard Time, dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga gikan gihapon ditong bahina sa may Northern na Mindanao. Dienting kagol sa kulungan karon ang tulo kag inyong street level drug personalities sa maraglahing drug bypass operation sa Valencia City og Kitautaw Bugidnon. Duha ka mga operasyon ang gihimo sa Valencia City di nadakpan ang 32 o 45 anyos nga babae samtang usa ka 31 anyos nga lalaki ang nadakpan usab sa Kitautaw. Nakumbiska ang tulo ka nga nasa tulo ka operasyon ang 19 ka mga sachet sa ginato ang balo shabu nga balor 114,000 pesos. Giandam na karon ang kaso batok ni ining mga dinakpan.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga, dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Atong luksuhan karon ang dugang mga taho gikan na ditong bahina sa may area sa Davao.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong siren ang dugang tudling sa atong mga taho gikan sa may Davao area. Gipamutol ang pipila ka mga mangrove nga bag-o lang gitanom sa usa ka restoration site sa baybayon sa Martina Playa niadtong nakalabay nga adlaw. Matud sa report, tulo ka individual ang nakita sa mga dapit nga giingong nga namutol sa mangrove. Pagka ibalo sa insidente, dali nga miadto sa dapit ang lakbay Tinabangay Volunteers Incorporated og nakita ang mga naputol nga sanga og dahon sa mga tanom. Gipadayag sa grupo nga ilang gikonsidera ang pagsaka og reklamo batok nining mga responsable sa maong insidente. Nanawagan sab sila sa publiko nga respetuhon ang ampingan gayud ang dapit nga gitukod alang sa environmental restoration samtang gisuportahan sab kini sa netizen kinsa nanawagan sa mga hingtungdan nga siya nga imbestigahan gayod ang maong insidente.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang og dugang tudling karon sa atong mga taho karong buntaga. Dugang sa atong mga taho karong buntag dito gyapon sa may area sang Davao. Sikpaw sa Davao City Maritime Police Station ang 38 anyos nga lalaki atol sa bypass operation sa Barangay Bunawan sa Davao City. Diin na suma sa impormasyon na kauban na nila sa operasyon ang Department of Energy 11 uga nasikop ang sospechado nga si alias Doy-Doy. Nakuha sa operasyon ang usa ka plastic drum nga adunay sulod nga 18 ka litro sa liquid fuel, upat ka metal drums nga adunay 200 ka litro nga liquid oil, usa ka mini tanker truck, duha ka improvised funnel, lima ka plastic containers ug duha ka empty metal drums. Nasaran nga ginakop ang suspect subay sa kalapasan nining Section D sa Presidential Decree number 1865, diin giandam na gayud ang dokumento batok ni ining nga maong suspetsado.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang kabsan ang kinabuhi sa 10 anyos nga bata nga manghud sa namatay nga 12 anyos usab nga babae sa Parokwato, Barangay Palili sa Sulup, Davao del Sur, human matumbahan og lubi ang ilang gihiklingang payag. Sigon sa impormasyon nga gikumpirmang nakabsan gayod sa kinabuhi si alias John sa bahay Tambalanan kagahapon nga adlaw, samtang una nang nakabsan ang maguwang niining si alias sa France. Kay nubduman nga gipabalhin ang magsuon gikan sa ilang bahay ngadto sa usa ka payag gumikan kay adunay gabasuno na nga lubi. Apan sa paggabas sa lubi, padung hinuon dito sa payag nga gipunduhan ni ining maong mga bata.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras, samtang didong bahina sa area sang Dabao gihapon. Madyo nga buntag di ay sa atong mga silingan diha nga dapita sa may area sang Bantawon. Daghang salamat sa iyong pagpanamati. Madyo nga buntag sa iyang papakunong si Milanyo Banugan o gauban usaba si Lita Manlangit sa sityo Bantawon. Salamat sa pagbasa. Oy, madyong buntag na kaninyo ha. Dagan salamat kang JR. O good morning usab sa atong mga tagapanamati diha nga dapita sa maong dapit.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras, samtang sipaw sa Dagong City Police Station, kauban ng Davao del Norte Provincial Intelligence Unit o ubang unit sa PNP ang duha ka lalaki atol sa ginpregayon gayon anti-illegal drug operation sa saka suspetsado dito sa Barangay Visayan Village sa Tagum City. Sigon sa report sa PNP, ang suspect gilang si alias Moy, 54 anyos kini, mulupyo sa Barangay Visayan Village sa Tagum City, og si alias Chris, 50 anyos kini, mulupyo sa Barangay Apokon, Tagum City. Napalitan ng mga suspect ni ining mga ginudahang shabu. Nakumpiska saba ang usa ka dako nga heat sealed transparent sa Shea atol sa maong operasyon. Hinungdan ang mga suspect karon ana-ana nagtingkagol na nga sa PNP lock up cell.
9: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang ginasayod pa karon sa mga otoridad ang hinungdan sa pagkamatay sa usa ka Philippine Eagle human makaplagan kining waanay kinabuhi aduol sa usa ka poste sa kuryente sa Salay, Misamis Oriental. Sigon sa Department of Environment and Natural Resources Northern Mindanao, ni adtong Sabado nakaplagan ang patayng lawas sa agila ni adtong buntag sa sitio Panghaon na Barangay Ginabalan. Subay sa impormasyon, ang adult eagle ang adunay 76 inches nga wingspan, adunay 36 inches nga individual wingspan, 40.5 inches nga ikog o anaa sa gibugaton nga 5.25 kilos. Gawas nini ang tuka nini adunay gintason nga 8 centimeters o 3.18 na inches ang gitason. Wala pa'y nakitang samad sa patayang lawa sa maong langgam. Napansin usab ang marka sa paso sa paan ini. Gikan na yun usab sa mga otoridad nga nagpaluga na o nakaplagan kini human nga naggawas na sa maot nga baho ang patayang lawa sa langgam. Hinungdan nga kini nakaplagan. Gipadayag garon sa Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section sa DNR Regional Office 10 nga gikupkup na nila ang patayang lawas sa agila o gibalhin nga na sa Bukidnon Provincial Zoo sa Malaybalay City aron ma-secure ang storage. Na itong Oktubre 2 giyapasa ang patayang lawas sa Philippine Eagle Foundation aron mo pailawam kini sa necropsy o dugang pagtuon. Ang Philippine Eagle ang gikonsiderang nagunang carnivore animal dinhi sa nasod, makaplagan lamang sa Luzon o sa mga probinsya sa Leyte o Samar, ingruman na dinhi sa Mindanao. Kana sigon sa record, gikan sa Philippine Eagle Foundation.
9: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang at tuding sa atong mga taho karong buntaga gikan sa may area sang Davao. Luksuhan ta karon ang dugang taho dito nga dapita sa may area sang Barm.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sayron ta karon ang dugang taho dito nga dapita sa may Barm area. Di informal nang nalumpa sa ilang katungdanan ang bagong napiling mga miyembro sa Bangsa Moro Parliament sa atubangan sa Supreme Court Associate Justice nga si Japar Dima Ampawa. Nahitabo ang pinakaunang regular nga Bangsa Moro Parliamentary elections ni atong Setyembre 14 kun asa napili ang mga tinunan sa unang regular nga Bangsa Moro Parliament. Sa ilang pagpanumpa na naad ang mga magbabalood alang sa matinud-anon nga pagpungko, pagpakusog sa institusyon o pagsulong alang sa pagpalambo sa Bangsa Moro Community.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang ginasulong karon sa Bangsa Moro Member of Parliament kasi Mohager Iqbal, ang pagmugna nining usa ka Rainbow Coalition sa Barm isip lakang matulpa papaingon sa panag-iusa sa Bangsa Moro nga nasa iyang post nga giuluhang real versus unreal. Gikanay ni Iqbal nga dili pa angay nga ikonsiderang pinal ang bisan unsang kasabutan sa pagmugna nining Bangsa Moro hangtod nga wa pa kini formal nga kasabutan nga napirmahan. Sigun kang Iqbal, nakarebente maghihapon sa mamahimong bargaining position sa mga partidong pampolitikal ang pagmugna nining gobyerno og pagdumala. Samtang gikinahanglan usab nga timbangon sa national government kon na unsang political formula ang hilabihan nga muserbe nga nasa nasudnon usab nga interes.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga.
9: Tinig ng Kanayunan.
0: Parehong bugto ang kinabuhi sa mag-asawang retirado nga magtudulo human nga makaplagan nga na ang ilang lawas sulod sa ilang panimay sa puro ka matulungin A, Barangay Poblasyon 2, Basilan. Kagahapong adlaw, ang mga biktima mo si Elsa Bermejo Galeno, 82 anyos, o Edwin Dakil Galeno, 81 anyos, nga parehong retiradong mga magtudlo o mulupyo sa maong dapita. Subay sa report sa PNP, pasado alas 3 sa kadlawon, dihan nakadungog matul pa ang pipila ka mga residente sa sunod-sunod nga singgit o nangayog tabang sa maong dapit. Dihan giantuan ang ilang panimay, din hinan nakaplagan ang mag-asawa nga parehong nagbuyod na nga way kinabuhi. Sa inisyal nga imbisigasyon, nakabaton matul pa o daghang samad dinong gaban sa lawa sa mga biktima. Adunay samad usab kini sa uo nga gidudahang dala usab nining paglaparo o gahi nga butang. Sa karon padayon pang investigasyon sa PNP kalang bigit sa maong krimen.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sikpaw ang usa ka lalaking sakay sa motorsiklo human matud pa makuhaan kini 20 gramos nga illegal nga shabu nga balor 134,000 pesos dito sa barangay Kabingi. Sa checkpoint nga ginpadigayon dito sa may Maguindano del Sur, gipadigayon ang operasyon sa Maguindano del Sur Provincial Mobile Force Company uban ang dato Saudi Empatuan Municipal Police Station. Subay sa report, naharang sa mga otoridad ang suspect nga matulpa nganha sa ginlabyan ini nga checkpoint. Sa ginpadigayon nga inspeksyon, na-discovery matulpa ang usa ka pakete sa ginarudahang shabu. Dungan ang usa ka lighter og papel dahil nga naaresto ang mga suspect o karon ana-ana nagtingkagol sa PNP lock-up cell.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Uwain tuding sa atong balitang probinsyal karong buntaga gikan sa Oxarjana Region.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Abot sa walo kooperasyon na uga aktibidad batok sa loose firearm ang napati karon sa Police Regional Office 12 gikan Oktubre 2 hangtod at 3 nga nagsangpon sa pag-aresto sa usa ka individual o pag-recover nining walo ka mga armas. Sigon sa PRO 12, lakip sa mga nakuhang armas ang usa ka .357 Magnum revolver nga nasamsan sa usa ka bypass operation sa Purumlok South Corbato nga nagsangpot sa pag-aresto sa usa ka suspect nga nailhang si alias JJ. Samtang ang laing pito ka armas ang voluntaryong gitahan, gideposito alang sa safekeeping o giturnover nga na sa mga pulisa unit sa lain-lain mga dapit sa Sarangani, South Cotabato, Cotabato o Sultan Kudarat. Nagparigayin usab ang PRO 12 nining 29 ka house of visitation sa ilawom sa ADFER Revitalize Katok Initiative kung asa abot sa 34 ka mga armas ang na-account.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas, 50 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. kadto ang laray sa ato mga balitang probinsyal karong buntaga. Sa ato pagbalik mga balitang lokal human lamang ini.
9: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
18: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
20: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
18: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
21: Anga oy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
22: Ngano di ay pre?
21: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
22: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
21: Alangan pre, anga lagi.
22: Okay kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
21: Ganado capsule pre.
22: Sige pre, adto nako kay mo palit nako ganado capsule pre.
15: Ganado Capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
9: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Inom na sa ganado aron ang kusgan o gapis kay gayod. Samtang sa atong mga balitang lokal karong buntaga, unahon ta paghagpat gining ang mga hitabo o development didtong dapida sa may Pipalma area dinhi sa probinsya sa Cotabato. Ana sa linya ang atong kaubang si June Villasoto.
9: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kaubang June.
23: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Arestado ang tatlong individual na pinaguri ang high-value targets sa ikinasang drug bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, Bangsamoro Autonomous Region. Katuwang ang iba pang law enforcement agencies ang aresto matapos masabat ang tinatayang 47,600 pesos na alaga nang iniinalang shabu at dalawang piraso ng granada sa isang joint bypass operation alauna 45 kahapon ng hapon, Oktobre 2, 2026, sa Sitio Island, Purok 7, Barangay Upper Labas, Midsayap, Cotabato. Ang operasyon na tinagurihan o pinangunahan ng PDEA Regional Special Enforcement Team ng PDEA BARM, PDEA o SJA BARM, PDEA Maguindanao del Norte, Pagtideya North Cotabato at ang 33rd Infantry Battalion ng Philippine Army sa pangunan ni Pukmig Army Captain John Vincent Vargas na nagresulta sa pagkaresto ng tatlong sospek na sina alias Tamano, 56 anyos, alias Bern, 43 anyos at alias Ruel, 28 anyos. Narecover na maoperatiba ang higit kumulang 7 gramo ng hininarang shabu, kabila ang isang pakete na nabili ng pusher buyer at 17 iba pang pakete ng plastika na naglalaman ng hininarang shabu na pinatayang may kabuuang halaga ng 47,600 pesos batay sa standard drug price at iba't ibang drug paraphernalia, dalawang cellphone at isang 500 pisong bypass money. Narecover din ang dalawang hand grenades sa pamamahay ng nasabing target. Nagatakas naman ang apat na individual sa naturang operasyon. Sa sampahan na ama na aresto ng kasong paglabag sa Section 5, Section 6, Section 7, Section 11, Section 12, Section 13, Section 14 at Section 15 ng Republic Act 9165. Mas kinala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At posible rin naman umanong maharap ang maito sa kasong paglabaga sa Republic Act 95 or 9 10591 dahil sa pagkakal na mga pampasabog. Samantala ng una ang bayan ng Midsayap sa buong probinsya ng North Cotabato, pagdating sa total sources of income noong taong 2025, na umabot sa 168,381,787 pesos and 67 centavos batay sa datos ng Bureau of Local Government Finance o BLGF. Ayon kay Midsayap Mayor Rolly Yordaman Sakdalan na nakamit ng bayan na naturang resulta dahil sa mahusay na pamamahala at masiglang ekonomiya. Binigyang din ng alkalde na mahalaga maayos na pangakiwa sa mga pinagkukunan ng kita at responsableng paggamit ng pundo upang mapalatili ang pag-unlad ng bayan. dagdag ni sakdala na malakas sa ekonomiya ng Visayas na nakakatulong sa pagpapatupad ng mga proyekto, programa at serbisyong nakatuon sa kapakanan ng mga residente. Para sa alkalde, ang pagkapuesto ng Visayas bilang top 1 sa buong probinsya ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng lokal na pamahalaan na palakasin ang ekonomiya at pagbutihin paglalo ang paglatid ng serbisyo publiko. Patuloy umanong ang pamahalaang bayan sa pagpapasunlad ng Mitsaya para sa kapakanan at kinabukasan ng mga Mitsayapenyo. Pinagmalaki naman ni Libungan Mayor Angel Rose Apulcuan ang pagkakapwesto ng bayan ng Libungan bilang top 7 sa probinsya ng North Cotabato pagdating sa total source of income para sa taong 2025 batay sa datos ng Bureau of Local Government Finance. Ayon kay Mayor Kuha na bagamat maliit ang bayan ng Libungan ay pinapakita naman umano ng naturang resulta na hindi lamang sa laki ng bayan o dami ng pondo na susukat ang kakayahang umunlad. Binigyang din Kuha ng kahalagaan ng maayos sa pamamahala at pagiging masinop sa paggamit ng mga resources ng gobyerno na ipinagkakatiwala sa LGU. Ayon kay dagdag pa ni Kuhan na sa pamamagitan ng maayos sa pangasiwa ng pondo at pagpapalakas sa mga pinagkukunan ng kita ay mas nagiging posible ang pagpapatupad ng mga proyekto, programa at serbisyo para sa mga Libunganon. Para kay Mayor Kuhan, ang pagkakapwesto ng Libungan sa naturang ranggo ay hindi lamang tungkol sa posisyon kundi magsisilbing hamon sa LGU na ipagpatuloy ang pagtatrabaho at pagpapaunlad ng bayan. Patuloy umano ang pagsusumikap ng pamahalaang bayan para sa mga programang nakatuon sa kapakanan at kinabukasan ng mga Libunganon. At bilang panghuli, mag-asawang retired teachers pinatay sa loob mismo ng kanilang bahay sa Banisiran, Cotabato. May person of interest na ang Banisiran Municipal Police Station

0: Churun ng pulisya. Pasado ang stress. Medya kahapon na madaling araw nang nakarinig gumano ang mga tao sa paligid ng sigaw na humihingi ng tulong at ng kanilang pinuntahan ay kanilang natagpuan ang mga biktima na nakahiga at wala ng buhay. Nakitaan umano ang biktimang si Elsa ng sugat sa ulo na posible umanong dulot ng pamamalo habang si Edwin naman ay may mga sugat dulot ng pananaksak sa kanyang dibdib. Na-recovered ang mga investigador sa crime scene ay isang kutsilyo at isang maiksing kahoy na posibleng ginamit sa pagpalo sa babaeng biktima. Patuloy ang investigasyon ng Balisilan PNP upang malaman kung ano ang motibo sa nasabing krimen. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipaw na area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto nagulat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat ka ba nga, June Villasoto. Samtang nagpabuto sa pagiramay, no? Si Governor Emilio Lala Talino Mendoza nga hausab sa natungda nga pamilya. O ingon man, nagahatag-usab siya gamanduan nga sa paglihog gilayon nga sa makunting imbisigasyon na kalambigid sa maong insidente na yung pagkamatay, no? Pagpatay sa mag-asawang si Edwin og Elisa Galeno. Dina sa may Poblasyon 2, Banisilan, Cotabato.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:59 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Diin, gipahataga gaduot pagayon ang pagpasabot nga na sa mga kabatanunan. Karambigit din pagkailap sa ilegal nga droga. Ug maproteksyon ng gayon ang ilang kaugalingon. Og pinaagi kini nga nausaba sa anti-drug symposium nga ginpadigayon nga sa lain-laing mga secondary schools dinhi sa lalawigan kauban ang provincial government og Philippine Drug Enforcement Agency PNB og DepEd. Din baguhay lamang gipangunahan sa Provincial Anti-Drug Abuse Council ang aktibidad dinhi sa pipila ka mga tungaan sa Kilapawan City. Din nagpadigayon usab ang Provincial Integrated Health Office nining HIV AIDS Awareness Session alang sa mga langkob niining maong panagatigong.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Impunto alas 6 na ang atong oras sa higala.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Managreigong oras nga ni sa atong drumaron karong buntag. Good morning, usab kang James Maduay. Good morning. Daghang salamat sa inyong pagparamati nga ni sa atong drumaron. Good morning ha sa atong mga silingan dihang dapita sa may area sa Bukidnon. Live and clear kita nga diha dapita madunggan na karon. Syempre sa atong mga silingan dihang dapita sa may baryo Bagong Tapay, Bagong Bayan, sa may areas ang Magpet Cotabato. Syempre sa atong mga kasimanwa din ha sa may Bagong Tapay, sa may Mlangko Tabato.
1: Tinig ng Bayan.
2: Galaw na kita igong oras sa atong pagbarguban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Lunes sa petsa 5 ng buwan sa Oktubre 2026. Siyempre, kauban na ito ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa Joy FM Kinapawan. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM.
3: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wakuat ka ng kwantuti na wala ko siya.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
6: Ang hawi. Sa mukha ayo ang ganado capsule karon priba.
7: Ngano di ay pre?
6: mulahutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mabuhi pre.

0: Higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng lunes na a 5 ni nga bulan na sa October 2026. Sa ngalan ni Tinig Dos Karomi Ilospa atong gipaabot si kaubang 40 Ruby Padilla season. Adlong Lunes mga higala, live kita karon na may buntag Pangal Bay sa Misamis Occidental, Joy FM 87.7, Joy FM sa Pangal Bay o gato ang 105.7 Joy FM sa Davao Oriental o sa 102.3 Joy FM sa probinsya sa Cotabato. May buntag ka na itong tanan, kumusta? Taas ng sidlak sa adlaw, diya sa inyong lugar. Sa Maguindanao del Norte, del Sur, adun ay mga area. Uy, perting inita, especially sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, mga higala. Restuas sa Dakbayan, sa Kinapawan, sa probinsya sa Cotabato, sigig uwan. Swerte kayo kita. Karong adlaw, may buntag chair sa itong mga teacher, no? Good morning sa itong mga teacher. Kay karong adlaw, mahigala, pagka ninduta kay adlaw karon sa itong mga teacher. Atong mga estudyante, kumusta? Nagpaabot na ba mo inyuhang pag-tamyaw sa inyuhang mga teacher diha? Kaya nga no, mga higala, karong adlaw ang pag-celebrar sa National Teachers Day. Hatagi po ninyo o kining panahon si Teacher i-date. Unsa inyong surprise para kay teacher, no? Para malipay po si chair. Kaya naningkamot ba yan na para makabot ang inyuhang mga pangandoy sa kinabuhi, no? Muna na mahigala ang itong mga teacher mga itong ikaduhang ginikanan. Pero ang pangutana doon na ba'y klase karon sa itong mga eskwelahan sa probinsya sa Cotabato, sa mga silingang dapit? At doon ay mga local government unit mga higala nag-suspende sa klase karong adlaw. Ang Cotabato City, nagpagawa si Mayor Bruce Matabalaw o suspension sa klase karong adlaw. Sa Tulunan Cotabato, nagpagawas po o suspension order, no? Ang ato ang municipal government diha sa Tulunan para hatagan lang o pahuway si teacher, ipahaliday po uban ang ilahang mga pamilya. Pero ang atong pagsabot, dili man day tanan holiday. Kaya sigun sa memo, working holiday. Atong kaupin karumbutaga, ang ato ang Cotabato School Division Superintendent, si Dr. Romilito Flores. Doc, magandang umaga. Good morning. Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM.
1: Magandang umaga. Good morning. May buntag sa tanan. Loy, gusto ko na nagpaminaw karon sa programa sa radyo sa Tinig ng Bayan.
0: Opo. Karong adlawa, by the way, Happy Teachers Day. So, unsay highlight para sa pasilibrasyon sa probinsya sa Cotabato ba unsa suspended ang klase unsa bay mando ni ini sir?
1: Base sa atong pagkahibalo, ang Republic Act nga naga-declare o ang balaod nga naga-declare og October 5 bilang National Teachers Day, nakabutang dito sa section number 2 yata, no, na today is considered a special working day para sa amo ang mga teachers. O gula po ko kakita na aduna declaration ang Malacañang sa mga including, no, ang karon nga adlawa sa mga na-declare nga holiday o diya po sa buong DepEd school calendar, wala ni siya na butang na special, no, holiday, no, niya na siya. So tapong pagbalo batay kita diri sa field, musubay man kita diya sa balaod o sa guide ni Atay Samoa. So dili siya deklarado sa national government na holiday karong adlaw.
0: So regular day karong adlaw, buot pasabot kun do na may mga activity sa mga matag-eskwelahan, depende po da sa mga school principals or school authority kung sa ilang himuon.
1: Ano mao karon, Loy, na amangod ta sa base sa tuang term calendar na kita karon sa instructional block, no? So, ang nakabutang dito sa guidelines na dili, no, ma-disrupt ang atong classes o unsa din na. So, butang doon wala yung suspension na may tabo o class sa atong mga eskwelahan. So, it's better na we celebrate the World Teachers Day as we continue to work, no, and teach our students. So, kung ang mga student government, doon na sila yung plano di absolute sa eskwelahan, then they can do that, no, schools, no. Para sa ako, ano, like for example, sa ato mga estudyante karon, kabalo maging kita, even kita karon, mga anak kita'y trabaho, mga adults na kita, once, no, sa atong kinabuhi, na doon ay teacher, nakaagi kita, o usa ka teacher sa Balabuma, sa usa ka teacher. So it's the best time for us parents o mga adults na to say thank you no sa atong mga teachers karon kay sama sa imo na sulti. Didi lalim mahimo nga usa ka maestra, usa ka maestro gas no nga magdududo sa atong mga kabataonan labi na karon karong panahon nga adunay mga bagong hagit no diha sa atong mga eskwelahan. So sa atong mga teachers, as I always say, we value the contribution of our teachers diha sa atong mga eskwelahan, and labi na diri sa probinsya sa Cotabato na daghan na kayo may, no? Mga almost 15,000 na kami na teaching and non-teaching personnel, and more or less nasa 12,000 na nga to ang mga teachers diya sa public school o sa private school. So nga akong kinasing-kasing na pagtimbaya or greeting sa itong mga teachers sa ilang mga nasakripisyo pagpaningkamot sa pagtudo, no? Sa itong mga kabataan na rin maumul silang o sa kamaayo produktibo mga membro diya sa ito ang komunidad. O akong pagpasalamat sa ito ang mga teachers, no, sa ilang pagpaningkamot, no, na maatag o matuluan gayon ang itong mga estudyante.
0: Mm-hmm. Kung atong tanawon ang ubang mga eskwelahan nag-suspindi man, but usually ang kasagarang ginahimo, sir, dunay program sa buntag din pagkahapon, regular classes ba?
1: Guided man na ito ang mga schools, no? Guided na ito ang mga schools kaya na may depend order. Nakabutang na dito on sa ang dapat nga mga himuon di asunod sa eskwelahan.
0: Mm-hmm. Ah, okay. Sir, sa Pikas bahin, nag-aatubang kitag bugat ang sitwasyon, especially diha sa safety or seguridad sa itong eskwelahan, mga estudyante, mga magtutudlo, mga non-teaching personnel, o guban pa, no? Diadto nga nilabay nga adlaw nga Biyernes, adunay gipahigayon nga panagtigong para hisgutan ang unsamang lakang paghimuon para masolusyonan kining problema, but tungod lagi sa mga nahitabo nga mass shooting sa mga eskwelahan, sa mga nilabay nga adlaw or bulan, no, especially dito sa may Sambuanga, sa may Tacloban o pinakaulay katong sa Banga South Cotabato. Diri po sa probinsya sa Cotabato, doon na po di ay laing nahitabo ni atong pizza 1 sa Oktubre, Webes, kung diin adunay usa ka estudyante na kuag pusil sa iyang motorsiklo diha sa may Notre Dame of Matalam. Then Friday nagpahigayon kita og kining panagtigom para hisgutan ang mga solusyon. Unsay mga update ni ini sir sa mga lakang atong ginahimo karon para siguraduhon nga luwas ang atong mga naa sa eskwelahan.
1: Unang-una ang atong pag-ano no ang reminder no para sa ato ang mga ginikanan nga sa balay pa lang i-check na nato ang atong mga bata, no, i-check na nato kumusta ho nato, i-check nato sila. O kadang maymayan na, no, tagluan og maayo, i-remind permanently kung saan mahimo nga sa kamayo nga estudyante, sa kamayo nga tao, no, kay then to come on, ang ikaduha diha ang ato ang mga coordination, no, sa PNP o sa udon ka mga proper authorities pa diha sa pagtabang nato diha sa mag-protect diha sa ato mga estudyante sulod sa eskwelahan. Gani ang ato ang mga instruction ni GOV na sa tuang i-check din nato permanently, no, atong mga estudyante mo na nga pagkahuman sa meeting atong Friday gi-meeting din nato ato ang mga district supervisors o karon nga adlaw ipatawag nila ang ilang mga school heads, no, sa ilang mga district para i-discuss na ang mga dapat himuon, no, para dili na mahitabo ang violence di sulod sa eskwelahan. Kaya kita is nag-aano magita, dapat walay violence na may tabo na sulod sa eskwelahan. O na, tarang mag-ignat, not good, no? O gani ang ako ingon sa atong mga supervisors na ang ako order is dapat during recess time, mga break time or lunch time, mga itong mga fast advisors dapat na sulod sa classroom para ma-prevent, no, ang mga di mayong na pangitabo diya sa sulod sa eskwelahan.
0: So, unsay mga paunang lakang ang pwedeng himuon ni sir? Katong mga na-mention sa PNP, magdugang og CCTV, magdugang og security personnel, og unsa pa ba?
1: Pakusgun gyud no. Tapos ang kuan mo din ha is number one, is strengthen gyud pag-ayo ang atoang security measures. Tapos i-check nato ang atoang mga estudyante. Tapos magpatawag, no, og kanang mga parents or homeroom PPE meetings para i-discuss kini nga mga issues para mabalaan usab o mga kuha nato ang suporta o tabang sa atong mga ginikanan o kung adun na may mga pangitabo, dapat ma-address dahil na siya properly within the given or prescribed period and coordination sa DSWD. Kunya kanang ko ano ang akong agreement sa with the PNP police civility diya sa atong mga eskwelahan, but more than that ingo na ako gani na inikit siya dapat ang mga bata nato is na form na ano diya sa balay mong gina magsugod ang tanan.
0: Oh.
1: So mag, ang tabangan kita no, ang ginikanan diyan is susunod sa panimalay nga mag-form ang atong bata sa maayo. Kung na kung na may hindi man maayo makita diya sa eskwelahan, diyan ang ato ang school o ato mga teachers immediately no, ipatawag na yun ang ginikanan para maistoryahan ang mga sitwasyon ng no, ato mga kabataan.
0: Kung buto sa buti ini nga kung nga asa dapat dili isalig sa mga ginikanan ang tanang responsibilidad nga sa mga teacher.
1: Yes, kay kita diya sa eskwelahan no, magtudlo man ta, then mag-reinforce lang ta sa mga values. But more than anything else, di ha kita magsugod ang tanan diya sa panimalay.
0: Kung atong tanawon ang background or unsa tawag ni ini katong mga nalambigit sa mga shooting, dili basta-basta kay mga honor student ang mga nalambigit o ang mga armas gipanggamit, iyaha sa mga kabanay pamilya dito sa Tacloban, iyaan diri sa Sambuanga, Amahan o diri po sa South Cotabato kay school authority yata nga ko ano naay katungkulan sa DepEd ang Amahan. So but pasabot nini kung atong tanawon atong ang kuno nga doon naging pagkulang ang ginikanan, pero doon ay problema yata sa mental health sir ang mga nalambigit.
1: I cannot fully comment no about ana kay kinahanglan nato eksperto nga mo tan-aw ni mga butang after gusto lang nako karon ikaybalo sa publiko na sa Cotabato division. Naka-hire na kita og sobra gatos ka mga guidance counselors associates og ipang-assign na nato kini sa mga identified schools, and hopefully kini nga tong mga gipang-hire karon makatabang kini sila sa pagtan-aw sa atong mga estudyante o pag-address sa mga mental health issues no or emotional issues para sa atong mga estudyante.
0: So buot pasabot ni kinahanglan pagatutukan nato tong mga estudyante nga dunay problema daan sa mental health o dunay halimbawa naka experience of depression.
1: Mao nang instruction sa moa ni Gov no na tanawon ang matag usa no nga mga estudyante kung aduna kay 50 o 30 ka mga estudyante, i-check nimo matag usa, tanawon nimo, interview nimo, tanawon nimo ilang profile. Kung kinsa tong mga estudyante nga dunay mga possible problems, immediately i-address dayon para kung sa may mga hitabo ba ma-prevent na gani ang mga dili maayo ang mga hitabo nga mahitabo no. So no na ta, this is our job no as teachers na immediately tanawon dayon ang mga red flags ba no, red flags ba kini estudyante ani unsa man ni tapos kinahanglan adun na dayo appropriate intervention para ang mga dili maayo panghitabo di na siya mahitabo kay naging proactive na nga to ang action o kana usab nga to nahimo nga instruction sa to ang mga supervisors nga mo na ang ilang i-disseminate no karon sa meeting, karon adlaw nga meeting nga pagay mo diya sa mga distrito no sa mga munisipyo.
0: Oo, kay tungod kung atong tanawon ang mga teachers kauban man nila Monday to Friday ang mga estudyante, mas taas ang ilang oras. Kauban ng mga estudyante, buot pasabot na identified na nila kaila na nila kung kinsa katong mga dunay problema ng mga estudyante.
1: Yes, o ilang istoryahon na o gibuhatan og intervention niya mag-close coordination sa ginikanan para ano para madres no ang mga butang pag malikayan ang dili maayo ang panghitabo.
0: Oo. Diri sa concert doon sa private school sa Nitabo sa may Matalam, Notre Dame of Matalam, nga nakuhaan og armas kining usa ka estudyante sa iyang U-box sa iyang motorsiklo. Unsa stand po nini sa tuang school division?
1: We coordinate no. We coordinate with the school and the PNP. We recommend also sa gihimo sa guard nga diya pa lang mismo wala pa kasulod sa eskwelahan na check na niya ang maong butang, and as a matter of fact ugma Martes nagpatawag si Gov og meeting sa atong mga private schools, no, sa Pirapawan o sa Cotabato province para hiskutan kining mga butanga.
0: Mm-hmm. Okay, para at least mapaklaro o mabalan po dun sa po yung mga lakang ilang ginahimo, no?
1: Yes, tanan. And I'm very happy kay hands-on nga to ang governor o proactive ang iyang mga move, no? Para kay bilang isa kainahan, di siya mutugot na doon may tabok ni Diyasulod. Labi na Diyasulod sa eskwilahan.
0: Mm-hmm. Sir, salamat kayo sa imong gihatang higayon na finally imong mensahe, especially sa itong mga teacher nga ilang adlaw karon, inyong adlaw karon.
1: Daan salamat o happy World Teachers Day kana tong tanan nga mga magtutudlo nga nag-umol sa atong mga estudyante. Padayon kita sa pagpaningkamot, taliwala sa mga hagit karon diya sa ato ang mga eskwilahan. Mag-igmat kita kaminti, maging vigilant o kung may makita kita mga red flags no, among our students, immediately makatag kita o proactive no, nga action nga nagasunod usab siya sa mga DepEd orders o sa mga school no, child protection committee nga mga guidelines para ma-address nato ay kinang nato mag-coordinate sa PNP o sa social welfare at ang himuon tanan-tanan ilabi na nga pag-coordinate sa itong mga ginikanan. So, inyosab nga bagong hagit karon sa tuwa diya sa itong mga eskwilahan, dili lamang sa pagtudlo sa itong mga estudyante, but to look into the mental no health no issues and concerns para sa atong mga estudyante. So padayon man kita na magtudlo pag bato matarong o may maningkamot para mga estudyante nga gina sa atong mga kamot matudloan nato sa pagbuhat og maayo. Daghang salamat o Happy World Teachers Day.
0: Thank you so much po og maayong buntag. Makatinig inyo nga nabati ang atoang School Division Superintendent sa probinsya sa Cotabato si Dr. Romelito Flores. Happy Teachers Day, no? Pero kining pagka-confiscate sa usa ka 45 caliber pistol sa usa ka estudyante mahigala diha sa Notre Dame of Matalam. Daghang mga pangutana dapat tubagon diri, no? Una mga pangutana diri, unsa bay background ni nga maong estudyante nganong gusto man siya mudalag armas? Ang sunod nga pangutana, nganong magdala man siyag armas? Doon na ba siya kalaban sa eskwelahan o doon na ba siya daotang plano? Kaya remember mga higala nga dito sa South Cotabato, sumala ni Governor Ray Tamayo nga kining bata nga nalambigit sa mass shooting sa Banga National High School, membro na recruit sa gitawag o kining true crime community, TCC. Unsay background nga maong naasoy nga estudyante o lain pang pangutana kay kinsa man tong armas nga iyang nga gidala-dala nga usa ka model 1911 US Army caliber 45 pistol nga dunay 8 ka mga bala sud sa usa ka magazine, no? Kining dili basta-basta kining 1911 mga higala mao ni pinakasikat, pinakakusog ug pinakanindot nga pistola, kung asa kining naasoy nga grade 12 student nga gipailawom dayon na sa counseling human na giturn over dito sa Matalam Municipal Police Station. Siyempre estudyante kini, no, dili nimo basta-basta ibutyag ang iyang identity, no? Pero mao ni mga dugang nga pangutana nga gusto usab dato masayran, no? Kaya wa ta kabalo kung unsay background ni ini nga maong grade 12 student, no? Ang uban mga higala gusto magdaladalag armas para sikat, para kahadlukan sa ilahang mga kaklase. Magdaladalag armas para astig sila o duna sila o basin leader sa mga ganggang, no? Kay para kahadlukan gyud sa ilahang eskwelahan, no? Ana mga higala. O ang uban po magdadala para proteksyon nila sa ilang kaugalingon kay basin dunay bahad sa ilaha. Mao nang magdadala, so diha mga higala, wa ta kabalo kung unsay motibo ni ining maong bata nga nagdala mag eskwelahan. Di na mamatawag bata ni, no, kay grade 12 unsa ba kasagarang edad grade 12 na sa mga kuana 17 hangtod 20 siguro. Ang edad ni ana mga higala, no? So kinahanglan mapaklaro dayon, pero at least ang importante dira kay nakumpiskahan da or na preempt dayon, no, na recover dayon ang maong armas Okay, para masayran gud nato og unsabay plano ni ini kay kining maong estudyante mga higala taga barangay Sanggadong kini sa Kabakan na Cotabato. Ang statement kag gipagawas sa Notre Dame of Matalam mga higala nga sumala pa ilang gipaklaro nga ang naasoy nga armas wala na recover dito sa suod sa school building o classroom, no? Kung dili na recover kini mga higala samtang anaa pa sa gate sa nagpahigayon og pag-inspeksyon ang mga security personnel sa pagsulod sa mga matag eskwelahan mga higala. Og dayon nitawag sila og kining giturn over nila sa Matalam PNP isip parte sa security og safety protocol mga higala. So tama gyud nga ato ang kining i-recognize, no, ang effort nga nahimo sa itong mga security personnel para ma-recover ang naasoy ang armas. So atong ipanghinaot mga higala nga magpabilin kining atong mga eskwelahan nga peace zone. Atong kung atong tanawon mga higala kini mga nalambigit nini wa na gyuya kahadlok. ato na ibalik ang mahay sa gobyerno sa mga nagdumala sa gobyerno mga higala. Kung ato ang national government adunay hugot unta nga pagpatuman sa mga balaod mga higala. Oy, dili may tabo ning mga maong insidente. Pasabot pasabot niya na dunay dakong kakuwangon nga nahitabo niya napa nang online nga dili nato basta-basta ma-monitor. O ganina, balikan nato unsang ginahimong lakang ang tinuod diha mga higala, naka-istorya na ako, no? Ang mismong DEC, Department of Information Technology mga higala, ni angkon gayod siya nga kung asa adunay kwakulangon na sa ilahang opisina kulang og personnel. Oh, do na kitay ingno natog cybercrime department sa atuang PNP kulang daw ang ilahang mga personnel. Anong dili mag-hire og eksakto nga mga tao mga higala ang mao mga opisina nga doon na may eksaktong pondo alang sa paggabutang og mga tao niini para mo'y mumonitor diha sa kawanangan. Diba? Kung atong tanawon, kulang sila og mga naingon ako sa iya, sir, ma-remember ni mo itong involved nga sa ito, katong love bug 2000, year 2000 katong mga higala, kung asa worldwide ang iyahang gihimong kadaot sa community sa diha sa kawanangan mga higala sa internet, no, sa mga computers, mga CPU pa kaniadto, kadili pa mo kay high tech kaniadto pa hanahuna. Asa na itong maong estudyante o kining naasoy nga estudyante kay kuan pa gyud kanang expelled nga estudyante sa usa ka eskwelahan mga higala. Masuko siya iyahang gihimo katong virus, no. So asa na to, mo itong pangutanan ako sa iya kay ngano? Kani mga ingon ani nga talent mga higala, pwede man gamiton sa gobyerno, di ba? Oh, alangan imo hang ipakulong og kontrahon, sayang tong iyang talent. Gamiton nimo iyang talent para himuong proteksyon sa gobyerno. Kaya pwede man nimo na malingkuran og kining sa tawag diya tuison or unsa ba tawag ana, ihimo sa mo man gidimo, di ba, pag counseling, no, ipasabot kaniya ang mga dapat og dili basin na kay tungod na nasuko lang siya kay gibagsak siya, gi-expelled siya, gitanggal sa eskwelahan mo tong iyang gihimo nga balos mga higala. Diha mo makita kung unsa ka bright ang maong estudyante, gamiton. Mo na ipamunta na ako sa DEC kay kini man ang mga ingon ani nga mga IT ang kinahanglan sa maong opisina mga higala. Mangita sila ang mga hacker. Oh, para ipangkontra sa mga hacker, kay kung dili ka hacker, dili pa makakontra dito sa mga hacker mga higala. Mao nang kabatuoran diha ang dula sa kawanangan, no? So kini dapat mga ingon ani gamiton sa ato ang gobyerno mismo, no? Ipailawom sa tawag ana kanang kung kwan, ipailawom sa stress debriefing basi na stress lang ni do na lang ni problema o unsabay kinsa naka-influence sa iya ha. Nga maong gihimo ni ang dili maayo nga pagdula diha sa kawanangan, no? O so kung adunay mga ingon na nga eksaktong tao mga higala nga naa sa ato ang kining workforce sa gobyerno magamit kinigtarong, pero atong gobyerno karon libog pa, ha? pag-abot diya sa impeachment pagkaigala, di ba, unsa kinahimo nila hangtod karon puro pamulitika. Busy sila sa pagdepensa sa ilang kaugalingon. Dugay pa manuntang eleksyon mga higala. Og ang basihan sa mga tawo, ang performance man gayod sa mga leader. No? Ah, muna ako, nakita nato diri sa probinsya sa Cotabato, advance mag-isip ang provincial government. Adun na yung mga lakang dayon nga ginahimo para sa mga estudyante. Halimbawa, isa sa mga nakita na ako nga nindot ginahimo mga higala, kanang to, getting to know me and you, no? Asa mga ginikanan, ang mga anak, ginahimuan o pamaagi, nga i-seminar sila. Dayon pagkahuman, i-reconcile sila kung doon na may mga problema. Kay ang pundasyon sa atong institusyon, ang pundasyon sa atong gobyerno, sa tuang komunidad, ang pamilya. So advance ang gihimo nila og katong kuan gipatuman usab nga make ba to ni Kong Sam nga makita nato ang pundasyon naa gyud sa pamilya pagpalig-on. Pero ang question balik nato, national government mga higala, unsa ang ilang lakang nga ginahimo para sa pang-national nga programa? Oh, kaya ang atong concern dili lamang probinsya sa Cotabato, how about ang ubang pang mga siligang probinsya, no? Nga ang mga leader nila busy sa pagpangawat sa kwarta sa gobyerno. So mao na sa mga higala unsa mga lakang, no? Para mapunggan kini nga maong mga nagakahitabo na sa tuang lugar nga kaniadtong panahuna dito lang ni nahitabo sa laing nasod mga higala. Unsa ba gayoy problema? Anong wa na may ginakahadlukan kining atong mga estudyante? Alas 6:33 ang atong oras.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana, lagsik yun akong lawas sa minti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol gaya sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala akong gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Alas 6:37 higa lang atong oras. Padayon kita sa tulumunong Tinig ng Bayan. Bisag asa ka mo sorbe mga higala diri sa Mindanao. ang mga tao bisag sa gawasan nasud mga higala. Pati sa Luzon siguro, sa mga nagasubaybay diri sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte, dili kumbinsido sa mga kasamtangang panghitabo sa investigasyon o dagan sa investigasyon mga higala para impa-impeach ang Vice President.
6: So, ito, ibig sabihin, no, iba-iba yung nagtitimon sa kanila. Kaya medyo ano eh, medyo sumisent lang yung kanilang mga strategy.
5: Mm-hmm.
6: Kasi nga hindi na alam kung anong direksyon, no? Tapos ngayon nasasabihin nila na itatanggalin na nila yung bribery. Eh sabi na eh kala ko ba malakas yung kaso.
5: Mm-hmm.
6: 'Di ba? Bakala ko ba ang daming ebidensya. Eh bakit ngayon eh hindi ba? Sayang naman. Sayang ibig anong gagawin natin sa ebidensya?
5: Oh, million yung ginastos sa ano sa araw-araw na trial.
6: Yeah, no? So yun yung ano, sabi nga natin na anong nangyari, no? So yun yung ano, yun yung medyo sa ngayon, no? Ako ang sigurado lang sa akin eh iba-iba yung humahawak, no? Kaya nagkakaroon ano, nagkakagulo sila ng strategy, no? Parang ang daming head coaches eh. So, kung sa team pa yun, ang daming head coach, di ba?
5: Mm.
6: Ang daming gustong gawing strategy na ngayon, hindi na nila alam kung anong gagawin nila.
5: Sa kaso ni Trillanes, sabi niya, tandaan mo, Cheese, may kaso ka pa. Para bang pinagbantahan niya si Cheese. Pero sabi naman ni Senador Ping Lacson, hindi naman daw si Cheese ang nag-decide lang para hindi siya isa lang doon sa, ano, hindi siya pinadala ng subpoena. Nanggaling din mismo sa prosecution panel.
6: Yeah, exactly. At tinanong pa ni Attorney Season 'yan, 'di ba? Yung kaya sabi ko nga na hindi talaga natin makikita 'to siya kasi talagang ano tinanong ni Attorney Season, ano? Prosecution eh, ipepresent pa ba? Are we going to see Senator Trillanes again in another time? At hindi na daw. So, naghahanap na lang ng ano, sabi ko nga, naghahanap na lang ng pwedeng mapagbuntuhan ng galit itong si, ano, si Senator Trillanes. Oh, na, yun, ano, sabi na, laking pasabog. Eh, sabi ko, anong pasabog yun? Eh, wala nga, ano, hindi nga, wala nga probative value yun. Sabi ko, kung talagang malakas yung pasabog niya at may probative value, bakit hindi niya i-file sa korte?
5: Correct, diba? Oo.
6: So yun yung ano, sabi ko nga na anong pinagkaiba niya kay Gracioso, anong pinagkaiba niya, ayun, tinitira niya yung ano, yung Marine 18.
5: Mm.
6: Anong pinagkaiba niya doon? Pare-pareho lang din naman, wala namang nangyari.

0: Anong probative value nun?
1: So sa tingin mo, Prof, itong ano, kasi kung halimbawa inipresenta ng prosecution si Trillanes bilang witness, eh pag dating doon sa defense panel, sigurado talagang pututaktahin siya ng mga maraming tanong na kung saan ay mahuhulog na naman sa mga technicalities.
0: Yeah, precisely, no? Kasi hindi naman siya expert witness. Hindi naman din siya competent witness, no? So, yung sabi nga natin na possible na, yun, no, may mga, possible, no, na may mga information siyang alam, no, may mga nagbigay sa kanyang information, pero hindi siya yung magpresenta ng evidence kasi hindi naman siya competent. No? Yung magpresenta ng evidence, kung sino man yung nagbigay sa kanya ng ebidensya.
1: Mm.
0: Diba? So, pareho-pareho din yung nangyari kay, ano, kay Atty. Matibag. Diba? Nag-testify na yung dalawang ano, NBI agents, no? Tapos we were expecting na
1: may pasabog na, si Matibag.
0: Ano, na siya yung, ano, no, siya yung, magbubuo, no? Kasi diba, kwento-kwento yun. So, siya yung bubuo ng testimony ng dalawa. Eh, hindi naman niya mabubuo kasi hindi pa pala siya. Hindi pa pala siya yung NBI director during that time. Diba, no? Hindi siya kong. So, parang ganun lang din, no? Kaya sa Dr. Lanes, sabihin na natin, no? Na meron siyang ebidensya, sabihin na natin na natama yung ebidensya niya, pero hindi siya yung proper person na magpapresent ng ebidensya. Kung hindi, kung saan niya nakuha, kung sino nagbigay sa kanya ng information.
1: Eh, pasa na naman niya doon kay ano? Kay sino ngayon? Yung isang star witness nila na ano, na dati daw DDS.
0: Kaya yun yung problema kasi ano, na hindi kayo naniniwala sa 18 pero naniniwala kayo sa iisa. Diba? Like for example, ngayon ang dami nagtanong bakit pinatawag si ano, bakit biglang pinatawag si VP Sara, diba? Iisa lang naman yung witness against him, against her. Eh bakit hindi pinatawag yung mga minention nung Marine 18, di ba? So anong ibig sabihin? Doon pa lang mismo medyo ano, medyo magtataka ka na, no? Isang witness lang ni hindi nga natin alam kung tama yung sinasabi niya, pinatawag na kaagad. Diba? Eh paano naman yung ano, yung 18, wala pala yon, no? Ibig sabihin mas okay pa yung isa-isa na lang na witness kaysa yung maraming witness.
1: Correct, oo. Dito sa ano, sa pag dead man ni BP doon sa pagpatawag sa kanya ng NBI, Prof, anong tingin niyo?
0: Actually, hindi niya dead man, no? Humingi lang sila ng enough time para pag-aralan, no, yung testimony. Ang lagi naman kasi nakakalagay diyan is you will present in person or by counsel. So by the mere fact na pinadala niya yung kanyang abogado, represented siya, kumaten siya. Hindi niya kailangan na siya mismo pumunta doon. Di ba? Yun lang, humingi sila ng palugit, di ba? Kasi ano eh, biglaan eh, no? Ngayon yata dapat 'yun. Humingi sila ng I think October 8, no, if I'm not mistaken.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin hindi nila dinedma 'yun, no. Yun lang, humingi lang sila ng enough time and then of course, no, si VP Sara will be attending by counsel. So mm-hmm. Allowed naman 'yun.
1: Ayun. Prof, maraming salamat sa oras na ibinahagi niyo po sa ating programa. At sa muli, magandang umaga po.
0: Okay, maraming salamat, more power, God bless
1: you. Thank you so much, si Professor Ramon Nabilino Jr. sa Kapolitikal at Economic Analyst, mga higala.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Alas 6:58 na ang atuang oras. Medyo tagilid ng atong orasan, no? Pero daghang pataga gustong hisgutan unta, mga higala. At tangin ninyo ang atuang alas 7 balita, no? Kaya tungod katong nahitabo dito sa may Banisilan, mga higala, gimando karon ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza nga palaumon pang investigasyon na dito sa pagpusil sa magtiayon nga senior citizen, mga higala, no? Sa may Purok Matulungin A, Barangay Poblacion 2 sa Banisilan na Cotabato, kagahapon na sa Kadlawon kung diin ang biktima sila si Elsa Bermejo Galeno 82 anyos ug Edwin Dakil Galeno 81 anyos nga mga retirado na kini ug kung diin alas 3:30 sa madiling sa Kadlawon.

0: kung dili mga gala, fake news ang mga nikalat niya mga balita o gani ang mga LGU gihatagan na sila o kining authority no sa pag suspende sa klase nana sa ilaha kaysama sa probinsya sa Cotabato ang tulunan nagasuspende o klase kaya para matagan og igong panahon ang mga teacher uban ang ilahang pamilya pero ilawom dito sa kamanduan mga higala para sa DepEd nga doon ay kaning working holiday nga gideklara para sa mga eskwelahan. So sa mga eskwelahan doon ay mga ginapahigayon og mga aktibidad isip paghatag og kining paghatag og bili sa mga teacher na ito mga higala sa pag-celebrar ni ining World Teachers Day. By the way, sa mga nangutana mga higala, kumusta ang dalan sa may barangay Tabid o barangay Duguan sa may di sa Misamis mga higala, no? So far, doon ay report nga itong nahipos mga higala nga pasabol na ang maong dalan kay kini dili man maagian ito nga nilabay nga adlaw di sa may Usamis tungod sa baha nga nahitabo mga higala. But this time, ni subside na ang katong tubig baha so gilimpyuhan na pod ang maong dalan no parte kini mga higala sa national highway kay tungod sa makusog nga ulan ni awas gayod ang tubig baha. Og mosunod na atong alas 7 balita. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa atong tulumanong Tinig ng Bayan sa ngalan ni Tinig 2 Karomi Ilospa og Tinig 40 Ruby Padilla Season Tinig 4 Loy Rosario. Good morning kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
1: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala ni kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
0: Unya, unsa imong gibuhat?
1: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Ibuhi you know, manguhit naman mo.
2: Pero pag take og ganado,
1: nah, pintapad naman po. Abi, parang naman mami.
0: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naana sa mga buto.
4: Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
5: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
6: Ay, sige mo po, lipong-lipong ay kana high blood pag sa una. Pamino, magkusaradyo yung may doon ang Yak, gigitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
5: Yan ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Music all day.
8: Joy FM.

0: Ang oras, ganap na, nga alas 7:05 na.
1: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: sa muli, sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Lunes, 5 sa buwan ng Oktubre 2026, sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbe, Misamis Occidental.
1: Headline.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita.

0: Mag-asawa nga senior citizen brutal na pinatay sa loob ng kanilang tahanan sa Bayan Balisilan, Cotabato. Headlines. Samantala, PNP may person of interest na daw sa pumatay sa senior citizen sa Banisilan, Cotabato. Samantala, iniutos naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang malalimang investigasyon na para mapanagot ang mga may kinalaman at mabigyang hustisya ang kamatayan ng mag-asawang senior citizen. Isang estudyante naman ang nakuhanan ng baril sa kanyang U-box ng kanyang motorsiklo sa isang pribadong paaralan sa Matalam, Cotabato. Samantala, patay naman ang isang 54-anyos na babae matapos tamaan ng ligaw na bala sa naganap na labanan sa sitio o sa barangay Papakan sa Sultan Sabarungis sa Maguindanao del Sur. Headlines. Naaresto naman ng mga otoridad ang isang suspect sa Dato Saudi Ampatuan na Maguindanao del Sur dahil naman sa mga kasong kinakaharap nito. Headlines. At naaresto sa Sultan Kudarat Province ang apat na mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Headlines. Samantala, abot naman na sa 600,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa Governor Hineroso sa Davao Oriental. Headlines. Agri-monitoring sa Tarragona, pinalalakas pa sa pamamagitan naman ng science and technology. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, ka-sweet ba?
1: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
1: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Unya, sweetheart, ha?
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barag Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

Ganap na nga alas 7:11 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Brutal na pinatay ang mag-asawang senior citizen sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Purok Matulungin, A, Barangay Poblasyon na 2 sa Banisilan, Cotabato kahapon ng madaling araw. Ang mga biktimang nakilalang sina Elsa Bermijo Galino, 82 years old, at mister nitong si Edwin Dakil Galino, 81 years old, na mga retiradong mga teacher at residente ng naturang lugar. Sa investigasyon ng mga otoridad, alas 3:30 ng madaling araw na makarinig umano ng magkakasunod na sigaw at humingi ng tulong ang mag-asawa na marinig ng kanilang mga kapitbahay. Agad naman silang rumispondi at dito natagpuan ang mag-asawa na liligo na sa kanilang sariling dugo at wala ng buhay. Sa investigasyon ng mga otoridad, si Elsa ay nagtamo ng matinding sugat sa kanyang ulo dulot ng paghampas ng matigas na bagay. Samantala, si Edwin naman, ang kanyang mister, ay nagtamo naman ng sugat din sa kanyang ulo at pananaksak sa kanyang dibdib. Na-recover sa crime scene ng isang kutsilyo at isang kahoy na ginamit sa panghampas sa ulo ng mga biktima. Mabilis ding tumakas sa mga suspect. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing krimen. Sa kaugnay na balita, mayroon na umunong person of interest na tinututukan ang PNP kaugnay sa pagpaslang sa mag-asawang senior citizen Galino. Iniutos naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang mas malalimang investigasyon na para mapanagot ang mga responsable, dahil ang mag-asawang Galino na mga retiradong mga teacher ay kilala rin sa naturang lugar. Mari namang kinundina ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang naturang krimen at ibig nito na mabigyan ng hustisya ang mag-asawa. Samantala,

0: Nagpapatuloy naman ngayon ang ginagawa ang pakikipag-usap ng mga otoridad sa mga magulang ng isang estudyante na nakuhanan ng baril sa U-box ng kanyang motorcycle noong nakarang Oktubre 1 ng taong kasalukuyan sa loob mismo ng Notre Dame of Matalam habang ito'y papasok sa gate na batid na sa investigasyon ng Matalam PNP alas 7:30 ng umaga nang magsagawa ng police visibility at security monitoring ang mga tauhan nito at katuwang ang duty security guard sa naturang paaralan at nangbuksan ang U-box ng motorsiklo na minamaneho ng grade 12 student na isang Honda Click motorcycle. Tumambad sa kanila ang isang 45 caliber pistol na model 1911 US Army caliber na may isang magazine at 8 mga bala. Agad na isinilalim sa counseling ang 17 anyos na grade 12 student kung saan ito'y ipinatawag ang kanyang mga magulang para maimbestigahan ang kaso nito. Isinilalim na rin sa counseling ang naturang estudyante. Samantala, nagbigay naman ng paglilinaw ang Notre Dame of Matalam Incorporated kaugnay ng naturang insidente. Ayon na sa Matalam, hindi umano sa loob ng school building o classroom na recover ang naturang armas bagkos sa kanyang motorsiklo habang isa inailalim umano sa security personnel sa regular na inspeksyon ang pumapasok sa mga estudyante dito na diskubre ang naturang armas. Ayon na sa paaralan, nakunti agad ang sitwasyon at patuloy na ipinatutupad at pinalalakas ang mga security at safety protocol sa kanilang paaralan. Balita mula naman sa Sultan sa Barungis, Maguindanao del Sur, patay naman ang isang 54-anyos na ginang matapos na ito'y tamaan ng ligaw na bala sa liblib na bahagi ng Sityo Tamlang, Barangay Papakan, kahapon ng umaga. Ang biktima na nakilalang si Salipa Pagalamatan na residente ng Sityo Tamlang. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na nakarinig ng putok ng baril ang mga kapitbahay na ng biktima at pinayuhan na silang huwag lumabas ng bahay para sa kanilang kaligtasan. Gayunman, habang nasa loob ng kanilang bahay ay tinamaan ang naturang biktima ng hindi pa matukoy na uri ng bala ng baril. Isinugod pa ito sa Bangsamoro Regional Medical Center na dating Cotabato Regional and Medical Center, subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Sultan sa Barangay sa PNP para matukoy kung sino ang grupo na sangkot sa pagpaputok ng baril. Sa dato, Saudi ang patuan Maguindanao del Sur, na aresto naman ng mga otoridad ng isang 21-anyos na nagtangkapang umiwas sa ikinasang anti-criminality campaign ng PNP sa Barangay Kabingi kamakalawa ng gabi. Ayon na sa ulat ng PNP Pro Bar, alas 7:50 ng gabi nang isinagawa ng mga otoridad ang checkpoint operation katuwang ang mga tauhan ng Maguindanao del Sur Provincial Police Maguindanao del Sur Provincial Mobile Force Company at ang dato Saudi ang patuan Municipal Police Station habang dumadaan ang isang motorsiklo na sinasakyan ng naturang suspect na isang Skygo 125 motorcycle ay bigla itong umiwas kaya't ito'y hinabol ng mga otoridad at naaresto ang 21-anyos na suspect na si alias Joel na residente naman ng Barangay Gadungan, Talitay, Maguindanao del Sur. Nabatid na ito pala'y mayroong kinakaharap na kaso. Samantala, balikta mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Jams Palmahil.
1: Narecover ng mga otoridad ang tinatayang 600,000 pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa isang bakanteng lote sa Puruk 1, Barangay Tagabebe, Governor Generoso, Davao Oriental. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Governor Generoso Municipal Police Station kasama ang iba pang ahensya matapos report ng dalawang barangay kagawad ang mga kahina-hinalang bagay na nakita sa lugar pasado alas 12 ng madaling araw nitong Oktubre 2023. Sa isinagawang operasyon, na-recover ang 30 master cases ng New Orleans cigarettes na pinaniniwala ang smuggled. Ayon sa dalawang barangay opisyal, isang concerned citizen na hindi nagpakilala ang umanong nagbigay sa kanila ng impormasyon hinggil sa mga sigarilyo. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang kontrabando para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Mula dito sa Davao Oriental, James Malmahil, nagbabalita.

0: Ganap na nga alas 7.20 ng oras, balita mula sa Iligan na City. Naaresto naman ng mga otoridad ang isang babae na sangkot din sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi naman. Nang barangay Tambakan kung saan naaresto si alias sa Maria na nakuhanan pa ng nasa mahigit kumulang 30 pesos o 30,000 pesos na halaga ng ipinagbabawal na droga. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng naturang suspitsado. Sa Maguindanao del Norte, apat na mga sangkota sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga ang naaresto naman sa ikinasang operasyon sa bayan ng Sultan Kudarat, kung saan alas 9 kamakalawa ng umaga nang maaresto ang naturang mga suspect na sina alias Jake 46 anyos, alias Dong 38 years old, alias Mike 35 at isang alias Doy 26 years old na mga residente ng barangay Dalumangkob. Ikinasa ng PNP ang naturang operasyon dahil sa ulat na mayroong drug den sa naturang lugar. Aabot naman sa mahigit 100,000 pesos ang halaga ng illegal na droga ang nakupiska sa kanila. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang nakatakdang isasampa ngayong araw na ito.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Nako'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretsyon abot na dire.
3: Oo.
2: Iko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwart, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
3: Duwa kapad lang ang yan, Gino?
2: Duwa kapad, wala na yung lahing kaya waman ko. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Asa namin in town yung akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kahit tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Dali ng anak o gula ni Agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
7: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Tapos bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halis nung pagbuntis ko, sige ako magaplas Yaki Oil.
6: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7.24 na ang oras. Dagdag ng mga balita. Nilinaw ngayon ng Malacanang na hindi suspendido ang pasok sa mga paaralan sa buong bansa ngayong araw nito bilang pagdiriwang sa World Teachers Day. Pinayuhan naman ang publiko na huwag ibahagi ang at ipakalat ang mga peking o mga peking mga anunsyo sa online. Mahalaga na kumuha ng impormasyon o anunsyo sa mga official government sources. Samantala, may ilang mga local government unit naman ang nagsuspindi ng face-to-face classes dahil sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Sa Cotabato Province, inihayag naman ni Cotabato School Division Superintendent Dr. Melito Flores na Working holiday ngayon para sa mga teacher bilang bahagi sa pagdiriwang naman ng World Teachers Day, kung saan ay magdiriwang ang mga teacher ng iba't ibang mga aktibidad sa kanilang school campus. Ayon kay Flores,
3: base sa atong pagkahibalo, ang Republic Act na nag-declare o ang balaod na nag-declare o October 5 bilang National Teachers Day, nakabutang dito sa section number 2 yata, no, na today is considered a special working day para sa amo ang mga teachers. O gula po ko'y kakita na aduna declaration ang Malacañang sa mga including, no, ang karon nga adlaw sa mga na-declare nga holiday o diya po sa buong DepEd school calendar, wala ni siya na butang na special, no, holiday, no, niya na siya. So sa akong pagbalo, bakit kita diri sa field musubay man kita diya sa sana sa bala sa balaod o sa guide niya kay Samoa. So dili siya deklarado sa national government na holiday karong adlaw.
0: So si DepEd Cotabato School Division Superintendent Dr. Romelito Flores. Alas 7.26 ang oras. Dagdag na balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Hatid naman ni Jams Palmahil.
8: Pinalalakas ng Tarragona Davao Oriental ang paggamit ng makabagong teknolohiya para sa agricultural monitoring bilang bahagi ng 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week. Sinimula nitong Oktubre 4 ang apat na araw na training sa GIS o Geographic Information System at Remote Sensing gamit ang SARAI Community Level Enhanced Agricultural Monitoring System o CLSEMS. Isinasagawa ang pagsasanay sa Municipal Hall ng Tarragona, katuwa ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Agriculture Office at ng Agricultural Technicians. Kabilang sa mga tinatalakay ang crop monitoring gamit ang satellite data, flood at drought mapping, risk mapping at spatial analysis. Layunin nito mapalakas ang kakayahan ng lokal na pamahalaan sa evidence-based agricultural planning, disaster risk reduction at paghahanda sa epekto ng El Nino at iba pang climate-related hazards. Magtatapos ang training sa Oktubre 7 kasabay ng huling araw ng 2026 RSPW celebration. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
0: Alas 7.28 ng oras, samantala pinarangalan naman ang mga magsasaka sa isinagawang...